na pray mo maka fu shewa ni wonyam sase wi onyame a otiasie na wahini tuli kada gabiera wi onyame ano pay di hine ya fasidania ye yemma wo Jesus demon ti amen.

I prayed for Christ. Rabashiyama, Yesu, Yesu, Yesu, my faith. Chai, Rosi, obi ti asa sa me bosaidi. Onu aka sa me jina na me tonyi ma wusa me tonyi. Ya me ye juma. E dem o haye si anka sa. Oja ye juma na fosere wie. Hey, hey, Yesu, my faith. Now I have been your boy. Na me tie bi asa. Oswa. Oswa su mu nyanko fo. E fo ba bi a. Juma ka kan na nyame dia ma na no. Ya ni ka kan kra na se me tie bi a. Nyame ho be ye. Ile ma mama azabo iro bidaka nasi eh nyumba moto enyu mwe kwa pali o oh yetu wa ma fein nimetu ametisi katomi nyanyum tuni enom enyu bia ya mede

0: Awurade wi ase ni bibi ate pa me. Wi ase ni bibi ate pa me. Owan ma bra bo nyina. Na wan mi ma bra bo ni bo nyina so. Ba ni so go bo. Na wan mi so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

0: kuoi na wabuhu anatumuni nina na wari katse wasi sise katso isu afuone sise ene day wana tofu unuwa nei unuwa mbiyem na wasi sijia wadi diye wadi kumari shensu aneso na puru bai mienu ee na natumuni nina e puru bai ne wadi di nima fap kokonu ne wari kafaro ni ne tom e gumu
1: Senya mitu misu
0: Chef ne brenda me jide ma e fru kwasu ni wie ye no ko mu mu sese nya mi hu Senya mi sen nwa nwa nwa Chef wo gwa wo ho ano e na wo to aye ye nyuma nyizu anyakop

Awradinwo wanyawo de awoden fo. Oh, oh Jesus, oh Jesus. Many a tie Moses e woman e din kan no se na e ka Jacob ko na obere mabi ne no babetin tamwe di kodru adechie trani si ocha na yere na dapade nyina ho ochan awulade ni wan pai bo ene akom chine ni nyame asem ifiri se wo hunu se e dia na daneswa enye dini ya na ye din pa eye nsisie ni na dadi ti woni awulade koten tamwe na trani si ochan ni mono awulade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da ewutie me sa won so betwe ho na won twen awurade won pai bom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sa sa wudin na won den kwani.